0: at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywang,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 1FM! 1FM!

0: 1FM. 1FM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Sa mga leading drugstores nationwide, mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Uy! 1FM! Uy! 1FM!

0: You're only one.
1: You're only one. You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
1: Ang nag-iisa para sa iyo, kawan. One FM.
0: One FM. You're only one.
1: We, One FM.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcomoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
6: Angie Marcomoyas.
7: Angie Marcomoyas.
6: Angie Marcomoyas.

0: Ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Amorias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga? Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga. Good morning! Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang atin pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
3: Maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po, 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali. Produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla, at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig. Sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan. Ha? Yung ating mga lolo, siyempre, nandyan, nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan. Yan, mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po. Malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... O itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Pere.

Es Alabat, Quezon, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa ating muna ng Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, may meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun. Ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan, Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan at nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran.

0: babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang NG-Mar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomonias. Marcomonias. Balik po tayo sa programang Kasangga Kalusugan. Good morning sa ating mga kasangga, sa ating mga parents. Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ang atin pong mga produkto, siyempre ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix, ang sarap ng natural. Ang ating Mark Choco 9 in 1 plus 1 chocolate drink, chocolate nam-nam healthy sa katawan. At siyempre nariyan din naman ang napakahusay, napakasarap na ating isa pa rin kape, ang Mark Cafe with brown rice extract with stevia. At itong ating Mark Juice 9 in 1 plus 1 juice drink, naka-stevia po yan. At yung ating Mark Choco, naka-stevia rin. At syempre, meron tayong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Talaga namang kapag itong mga produktong ito ang ating kukonsumuhin, ay makatitiyak po tayo mga parents kong minamahal sapagkat alaga namin ang inyong kalusugan. Meron tayong produktong Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ito po ay sodium ascorbate. At meron tayong Mark App Capsule with So Palmetto. At ito pong ating produktong mahusay din, ang Mark Stevia. Ito po yung pampatamis without worries. Magandang klase po ito mga parents kong minamahal. At ito'y ginagamit na pantamis sa inumin at pagkain. Yan, mga parents ko. So, sa ating lahat na mga nakikinig, ang atin pong medyo bigyan daan po itong ating napakahusay na Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ito po ay isang suplemento ng ating mga parents na sinamahan ng mga active ingredients. Pinagsama-sama po yan ay mga extract. Yung 12 active ingredients ay narito po sa ating Mark Capsule. Kaya napakahusay sa ating mga parents. Naghahanap kayo ng kapsula para sa inyong pagiging mataas lagi ang presyon. Mayroon po ito, mga parents kong minamahal, na garlic or bawang ang ating Mark Capsule.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
0: MG Mark Camonias.
3: Mark Camonias.
4: MG Mark Camonias.
5: Camonias.
4: Camonias.
0: Yung pong bawang, yung po'y extract na inihalo po sa ating Mark Capsule. Ha? Isang halaman na alam naman natin na ito'y napakahusay sa mga lutuin sapagkat mayaman po ito sa sustansya at may mababang calorie content. Mahusay po itong pangtanggal ng sakit ng tiyan mga parents ko. Ano, ito iniihaw ko nga eh. Nung bata pa ako, pag sumasaktan tiyan ko sa may bahagi ng Infanta Pulillo area, ay ito pa iniihaw ko. Tapos, kumukuha ako ng isang basong tubig, isasalang ko, pakuluan, isasama ko yung iniihaw na bawang, tapos yun ang iniinom ko. Tanggal ang sakit ng tiyan ni Kasangga. Ito'y mahusay din sa kabag, mga kasangga. Ano? Yung mga ang dahilan ay yung kumakain po ng tawag dito yung hindi nagustuhan ng ating tiyan. Ano? Ano ba yung mga hindi natutunawan? Yan. Makakatulong po ang nilagang inihaw na bawang. At ito po ay nakahalo yung extract nito sa ating Mark Capsule. Kaya bili kayo ng Mark Capsule para tubig na lamang ang katapat o kaya tea drink. Ano? Ito'y napatunayan ang garlic o bawang na pwede po makatulong sa pagpababa ng blood pressure at maisaayos ang cholesterol level para maiwasan natin ang sakit sa puso. Yan po mga parents ko. Mark Capsule Plus C. Kaya sinabing Plus C, ito po may additional na vitamin C. Kaya talagang ano ha, kung tayo po ay mahilig magpalusog ng ating pangatawan, eh maintindihan po ninyo sinasabi ko ani, na dapat tayo ay laging tumumar ng Mark Capsule every day. Pwede po yan sa umaga pagkatapos kumain, sa hapon pwede pagkatapos kumain. Tapos ang Mark C Vitamin C, yung purong vitamin C 500 mg plus zinc, yan po ay pwede naman sa tanghali pagkatapos kumain. Basta huwag kayong magpapawala ng kapsula sa isang araw mga parents ko. Yan ay magandang supplement sa ating katawan at tayo po ay palaging pasisiglahin na yan. Ano? So sinamahan ng ano ba yung sinama pa dito? Ang dami kasi ingredients eh, pero talaga namang katamtaman din lang. Mayroon pong isinama rin na spirulina extract para po dito sa ating Mark Capsule. Itong spirulina, mga kasangga, ano, ito po bagay matagal na nating napapakinabangan doon sa ating Mark Cafe. Ito yung nakapagpasikat din ng Mark Cafe eh. Kaya yung mga kasangga natin, halimbawa nakalimot kayong magkape ng Mark Cafe na may spirulina, eh subukan po natin magbaon ng capsule. Okay, maliit lang yung capsule. Yan, oh. Pwede po yung dalhin sa bag. Tapos habang kayo po ay halimbawa ay nalimutan natin ang pagkakape ni Mark Cafe sapagkat kayo nagdadali-dali, ay tumarin nyo yung Mark Capsule. Ha? Yan po yung mayroong spirulina extract. Kapag sinabi kasing spirulina, ito po yung uring lumot na napakalinis at tumutubo sa maligamgam at alkaline na tubig. Ito po yung napakayaman sa nutrients, sinasabing powerful antioxidants at anti-inflammatory, at nakatutulong ang spirulina upang pababain ang bad cholesterol at triglycerides para ilagay sa tamang antas. Kaya't napakahusay po nito para maalagaan ang ating puso. Spirulina po, abay, yung palang dalawang ingredients pa lamang, ano, itong bawang at saka spirulina, ito pala'y iisa rin ang ano ha, iisa pala yung kanyang kahusayan din, ano. Sabagat sinasabing napakahusay nito para alagaan ang ating puso. Yung spirulina, ganun din po yung ating bawang. Sabi talagang itong mga inihalong mga herbs dito sa ating Mark Capsule ay puro mahuhusay. Tulad po nito, silimarin extract, powder, ano? Eh alam naman natin pag sinabing silimarin, yan po ay nakatutulong para sa karamdaman sa atay tulad ng cirrhosis. Yung po bagang ano, yung pong tuloy-tuloy na nasisira ang laman ng atay. So ang maganda palang supplement sa ating atay, yung pong silimarin extract. So ito po sa kabuuan ng Mark Capsule, ito po yung nakasama. At tulong-tulong po sila mga kasangga, kaya maraming humuhusay ang katawan, gumagaling. Dahil sa magandang kombinasyon ng ating Mark Capsule, pwede pong pagganahin ang atay araw-araw ng ating silimarin extract na sangkap naman ng ating Mark Capsule. So bali 12 yung sangkap ng ating Mark Capsule tulad ng Agaricus blasii, Morel mushroom, Ampalaya, Banaba, itong barley grass, at saka itong insulin extract, garlic extract, mangosteen, turmeric, yung parsley, spirulina, sodium ascorbate at itong silimarin extract. Mark Capsule ha. Yung pong Mark Capsule, mga kasangga natin, ano, Ito po ang sa kabuuan po, ay talagang ito ay nakatutulong para po palakasin ang ating katawan. Kumbaga, ito po ay nagdadagdag ng energy sapagkat nariyan po yung mga mahuhusay na sangkap. Tapos isa pa mga kasangga, ang trabaho po ng mga pinagsama-samang herbal extract ay para palakasin ang immune system. Tapos sinamahan naman ng pampahilom, yung pampagaling ng sugat, yung pong non-acidic vitamin C. Tapos kagandahan po kasi sa ating Mark Capsule ay, tawag dito, yung po bagang kapag tinumar po natin, mabilis po siyang matunaw. Ano? So kaya mabilis din ang pagkalat ng mga nutrients sa ating katawan, pagkalat ng mga sustansya na kapagpapalakas. So yan po yung klase ng kapsulang mabilis matunaw. Ano? At ito'y nagsisilbing antioxidant. Pag sinabing antioxidant, siyempre naman, makakaiwas tayo sa pagkabulok kung ano man ang pwede mabulok sa ating katawan. Ang makakatulong din po yung ating Mark Capsule. Ano? Tapos yung mga pananakit ng katawan, pananakit ng tuhod, pananakit ng mga kasukasuan, mayroon po tayo niyan. Lalo po sa pananakit ng tuhod, yan po ay Mark Capsule ang kailangan natin. Laging tumarin araw-araw sapagkat ito nagsisilbing anti-inflammatory. Tapos sa infection naman, kapag may infection tayo, alam naman natin bacteria minsan ang nagiging sanhirin. So nariyan po yung antibacterial natin. Ito po yung sigurado, ito yung parsley. Ani? Diyan po yan sigurado sa parsley extract, antibacterial. Tapos ang kagandahan po sa tinutumar nating Mark Capsule, kung kayo may mga karamdaman, nanghihina tayo, ay pwede po itong makatulong para sa mga ang tawag dito, yung pagpapabilis ng paggaling ng isang pasyente. Opo, at kung ano man po yung ating sakit at tayo ginagamot o ano man, ay may tulong po ang ating Mark Capsule. Ano, Mark Capsule. Kaya sa ating mga peers na nakikinig, ha, huwag natin kalilimutan yung Mark Capsule. Kayang-kaya ng ating bulsa, nasa drugstore lang po ito. At lagi natin tatandaan, ang capsule po natin 25 pesos ang isang piraso, pero ito po ay mabibili natin ng 12.50 sa mga drugstore. At ito po ay talagang ibinigay para lahat maka-avail. Kaya samantalahin po natin mga parents ko, kapag ito po ay gumalaw sa merkado, yung sabi nga, yung ingredients na inukuha po natin sa ibang bansa, ay ang mabigat po kapag tumaas ito, ay siyempre gagalaw po yan. Baka hindi na maging 12.50, pero ang tagal ng 12.50 eh. Ano? So, dun po muna tayo sa 12.50 at sa halip na 25. At kung magdagdag man yan, siguro kaunti lamang. Pero as of na wala pa po yan mga parents ko. Ano? Kaya samantalahin po natin ang pagpapalusog sa pamagitan ng ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ito po ay talagang sadyang mahusay at ito na may hindi gagawin para ilabas sa merkado para mabili ng tao, kundi talaga pong ito'y nakatutulong, makapagpalusog ng ating mga parents at yan po'y napag-aralan po ng husto. Ani? Kaya thank you po ha sa ating mga tagapakinig at sana po'y maintindihan natin, maunawaan na tayo po ay tao lamang. Kailangan po natin ng sabi nga ay pagpapalusog ng ating pangatawan, ano, para hindi naman tayo kapitan ng malalang karamdaman. Kung magkakasakit man tayo, hindi ganun kalala, dahil tayo po ay may protection, ano, may kasangga tayo na produkto. At yan po ang sinasabing mga nutrients mula po sa ating Mark Capsule. Alam ko po sa Bicol region malakas yung capsule natin eh, ano, pinag-aagawan daw sa Bicol eh, talagang mataga Bicol han eh. Tapos sa lahat po ng lugar at yan po na may nakikita natin na tayo po ay naubusan ng stocks ng ating Mark Capsule, dahil nakita nila yung diferensya sa ibang kapsula na talagang yung ating napakamura. Ang tawag, pagkalahati kasi 100% eh. So 100% po talaga, ano. Kumbaga Kung kikwintahin natin, 25 pesos divided by 2. Di po ba mga parents kang minamahal? So, 12.50 po yun. So, ibig sabihin, kalahati po ang na-discount natin, ha? Doon sa ating Markapsule. Yan po'y tinutulungan ng ating ibang produkto para hindi po naman tayo malugi. Kung may mapabalik man na puhunan, pwede tayo magpagawa uli ng Markapsule para sa ating mga parents. Ano po? Salamat po ng marami sa ating mga tagapakinig at nawa po'y kayong maging malusog. Pagkatapos ng programa, bili kayo ng Markapsule. At ang gawin po ninyo ay isabay natin yung Mark Cafe, Mark Juice, Mark Choco. Maganda po kapag marami tayong reserve sa ating mga tahanan para hindi po tayo naubusan dyan po sa mga binibilhan nating paboritong mga tindahan. Salamat po na marami. Malusog na umaga po sa ating lahat.

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin! Dahil extended na,
1: mas marami pang araw!
0: Mas marami pang entries!
1: Mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
2: At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, sana'y humaba ang ating pagsasama. Mga parents kong minamahal, happy, happy anniversary! Sa mga kasangga nating nagdataglay ng karamdaman, tayo po'y lumapit sa puong lumikha para tayo'y gumaling. Malaking tulong po yan, mga parents kong minamahal. Ipagdasal po natin ang ating kalusugan. Maraming salamat po. At sa bahaging technical, daghang salamat. Maraming salamat. At sa bahagi ng FB Live, nariyan naman si Kasanggang Hernan. At sa Kasangga News Update, yan po naman yung nagbibigay sa atin ng mga patotoo na kinakalap ng ating kasanggang si Arvin Enriquez. Sa mga research, nariyan po ang ating kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
3: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: This is your only one.
5: Your only one.
4: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
4: 1FM.
6: Number

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
5: Alfredo Catano Villarun, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagla din ang aking pakiramdam.
4: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 61834. O kaya naman, mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay! Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tuhod! Siko! Baywa!
13: Aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
15: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
16: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
15: Ang sikreto ng kutis na blooming.
16: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
15: Kojic para sa linaw.
16: Gluta para sa kintab.
15: Papaya para sa kinis.
16: At carrot para sa healthy glow.
15: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
16: Ang Rice 4-in-1 Soap.
15: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
16: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
15: Sa inyong mga lugar, hanapin
16: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa cutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
18: Saan? Sa radyo.
17: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mamboboking, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo. Rico Mambo. Rico Mambo.
0: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
7: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakit po'y nahihina, ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
8: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
7: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
9: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc,
10: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
11: San Miguel Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
12: Drink light, live light, sounding light.
13: Drink responsibly.
14: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
15: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.

Rico Mambo.

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Liverite Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa.
3: Yan, ang Liverite Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo.
2: With Liverite Pro.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
6: Ako po si Chip Maldia, Barangay Bilipadua, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko.
5: Opo.
6: Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco.
5: I-trim
6: ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
5: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kabalan! Expect something new!
15: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
14: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
15: only at Twinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twinchoy, siguradong enjoy!
0: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
3: Saan? Sa radyo.
0: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
3: Medyo.
0: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi

One good morning here on 1FM 96.1 Tarlac. Narito ang ating pagbabalita sa ating Balita 1. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas magiging madali na malaman ang lahat kung dadalhin